tuo mo dara yo ipia go ama esu beleke esu leo acheto mo tu pue kawo kapi esi baba okoto iya mi baba mi